0: Tiara powder drink moy juice bu neex te nga xamne ñepp ko bëgg nak ben sachet tiara rek mën na la défar ben litre ak gennawali juice ci juice bu neex te jarul nga yok ci sugar tiara nak amna vitamin C te dafa ñew ci flavor yu bare lu ci demé ni orange mango berries pineapple strawberry pineapple coconut lemon nak ak passion fruit flavor bo bëgg rek mu ngi ci biir yom na défar te dafa gawasse te nak dafa neex chafka Tiara nak ñu ko défar ñoy first class ñu nekk Europe té ñu lañ ko fi indil moy MFH Group Gambia Tiara nak mën nga ko am ci boutique ndaw yi mini market yi ak supermarket yi yépp Tiara moy juice bu neex té juice bi healthy jama
1: Yeah Tiara rek la buga
2: Vision Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging from fidelity guarantee, group or personal accident, public liability insurance, cash in transit or safe, goods in transit, marine cargo insurance, machinery breakdown insurance, employer's liability insurance, burglary, traveler's personal accident, motor insurance, contractors and all risk, fire and allied perils insurance. With branches spread across the city, you're guaranteed a convenient insurance service that is equal to none. Visit our head office at number 52 Karaba Avenue or call us on 437-0620 or 437-0646. Visit our office in Banjul at number 2 Daniel Goddard Street or call 422-3045. In Serekunda, Sayajob Avenue, adjacent to Elton Patrol Station or call 439-3444. And in Birkama, adjacent to the Birkama Football Ground or call 44-83501. New Vision Insurance. You call it insurance. We call it peace of mind.
3: Bufa. Achia itende kak. Sam Gomez kako witare ndi kak ti West Coast. Bingi ya yonda kuro karanda mas na chende bakichi. Ngori kwasi kaparing minute kuntaja nguwa. Tupte ngori kwasi neulon. Mawalin mbos bileng tuunti nyanchi tibaki chi uler bandu ankak papi chikumban ajugu na siemba ti nalempi bati nutia. Tachungu nya. Asinu na nchiri bati undajo baran. Unda baranu ni PSP mwolo undipi tibu faba ntandewe. Ajugu unda baranu tikoi mei mchukorolo unda karonu nchi baki chi. Mboranu unda diujuatia akrelanu unda karonu nchi baki chi. Dajo baran ne kai kipusu kanditi kika ba ajugu da baranu ti koi mchi korolunda ne koi guyak ngi mengi korolunda. Onda baranu ne pies pimwolunda pi karaunu nchi bakichi. Nyambu tukaka ajugu biki meke vichiri loptan tuleri puan. Bayi sati wiki ni wiki meke vichiri ta ajugu ma nyam pies tubira wukula. Ajugu mja mwotani iri mu ayi yesamba mojibiliengu tuun. Ajuga nyan tibu faban tende bi. Banchiki baka chiri loptan tuler puan. Ajuga ma nyan pies. Anyan kayiki posu tibu kula tibu faban tende ban. Banchiki rita ajuga biesata ma nyan pies kak tibira ukul tibu faban tende ban. Ajuga nyan pama nyan bilingu tu biki mebiki tibu faban tende ban. Tinyan chiti baka chi ni koina parno ye bilingu tu. Ajuga katu koi muina tui muingu ko bilingu tu. Ajugu manjeji ukula ntutika nyanu tibu faba ntandewe. Anyambu tukaka tibu faba ntandewe ajugu. Tibi meibanya anka juku pa bramba nuntandi iti umundu bilie ngutun. Ajugu manyan grisi ya tibanya ajugu ti ulila anka chitul ajugu. Kukongi bibensiru ni ufoso ajugu tibu faba ntandewan. Ajugu manyambi kimeki uleri puan achi uleri mei banya anka juku pa bramba nu. Tinyan chete baka chi ajugu manyan ufoso na piyela nu. Pa banyan bilingu tun. Pichi banyan biki meki. Buka kabu ngale papia grisi ya. Umese karendamasi na nchende baka chi ajugu. Biki meki urona katimu. Banjaki buka fetu ajugu manyan ti uleri puan. Unjawu lita patas nina lole tibu kulo. Tibu fabantandi wan. Ambara nu. Anyan koi tigatimu Yesu Kristo na waran. Amen. Besi njinda chungu kunta nirishika te prim na siemba titipu fabantandi bikaka. Da chungu ten, ngelesi uleru undoni chi umparui. Ngrochiri pinyaka naan undo binyan. Nginyaka naamutu kaka na siemba titika jankma binyanja. a jug ka jank ma binyanja karo lerun cheba kachi. Tandira ka tenne Grisia chun katabinyan. Grisia chun katabinyan. And Grisia chun tuko timeti tuko fosa tuko bijent. Tuko bijent. Grisia chun tuko timeti ka witis kon cheba kachi. Chiba nyambi kimeki. But not banchikri Grisia papinyan. Koi miyonko uko kaprola ti ungal na sembati ngal ti uchako nchiba kichi. Aka angurisi achika ta ufosa, achika ta binyan, achika ta pijent, kata pijent. Na chungu tendi ubuk act, tandi chika ta wara mtaja nikitaba, tipurim pichaka, putipurim mtaja nikitaba. Na chungu tendi. Ajama tuuleru mto na Sien Heron ni mewi amobu balombiki mekibu bofati Grisia pa pipi karibu kolo. Anarob mobu uti John nchi ayetu James. Anaputu na tuulu ti tipichat ni ulach. Afingul ni ulach. Uleri mei awinkoyi nechikoyi mei banyambi kimeki bichiba juusu balon bengalo koi. Dina kunta nira atapa mobu butu pita butu kaka. Maya uleru mtona ajeku na uchi uleru ufesta uyaku wikandola wi kara uleru uanu nchiba kichi. Uleru ina mobu pita anatulu di ukalabusu. Anatu baminanteru ntaja ni paji papuayi pita uburu nchiba kichi. Diba metu ukalamuz. Papiyanu parir na panani pita ke natanti umundu uleri me ufestawi ya uba. Me pita tuari ukalamuz. Ma Grisia. Ma we Grisia kuntanir pinyanir pita. Mak tusur pa nasimbati puwatani ulo. Brumbu mta mbala unui mei, nulna siya na kapu chila ni pita, ti ka nata nulu, ti brumba nyan. A pita ro chiribu ngoi, tu metari ba minateri batabu, ni mei nako tana ni mkorante. Aulera mta na ina nchi, papuai pita, anu nyaji tu nyaji. Umpankara mton, wanyus naburan, fenyiri, au lampu chili, di dulu, anakrara pita, tika tenyi, awambul ananata. Umpankara mton, apita nat. Adina wanyus ija. Apita nat, amkorante, mime merotana pita, mayirubli yengitu. Adina wanyu si jolo, tuan inyu ketiema iralo. Apita roko mton, apita tiema irala, anajeje amishola lakara. Adina nafetu wanyus. Roko imeonku wanyu sa jolo. Apita fetu wanyus achiliri ukalabus. Menulu pita, nako metu kwa unchi kwa oparnulu. Bi wanyusu tijuli bi, achiri pia ne nako chikichiri utafi, o wakako imei nako chiko win. Me wanyusu pari pili mampu chaka, ekake pari na ai na chaka, e pari na ai na tabantani, a bi, ti pili mampi mepi, achi pili mampi feru. Adina pili mampi mepi, mabupun, prasa. Apa antara bempulu. Aulera muton, apita pari ni nulu wanjus. Uleri me pita kake mali, abnyaji mali bani si kentachi. Umpankara muton, dina wanjus patisa pita tulu. Uli pita ru yekran, anajia. O mame yinkri. Kaati kalon, pukaibati tabakaka. Nena buran, watani unu uangyus, papi buranin di inyan kanyan heron aroko ibleng tun papa juice pomme bukaka pomme koi me bukaka wak tu koi kampar noi auler muton adino uno genti a peter tepo de kata mary anin john nikandwe mak ne banyamba chumal wakan bandoni chirul aba kuntanir pnyanar peter uleri peter bandiri mtumpleman ana konkongan adina na patngat na lemp ana chili papa jankma nyanikan konkongan ipleman uleri na yekrai prim peter ana tuk wita katan ulilan ana jakul peter aba ja ajan baje akul peter chundi pleman adina bajolo kana wi weje tapunti wi ulari na kaka jabu kul kaka ana kontane si pija kula chi peter mahab fiars ne a chi peter ulari me plema anta a peter nyaji tibu kula da shunguna tanti Betty Nguyen, Grecia, a capuchica tabinyan. Grecia, a capuchitu fossa caponiti. Grecia, campuchicoi me, ungarna simbati, carola tu bundui, uchi Grecia, chica tabinyan. Betty G, uleri pure winguimkati, Peter. Chunyani mei achi na lempu na simbati, na fopurimu na simbati, na feti Yesu Kristu. Ulimutu ya maa Peter nulbanyan biki meki na siye na chiena juu. Achi niko pika arbanyan biki meki ba feti Kristu. Ulimutu ya uleri mei nako mobu nulu James afing. Oli lan chite banyami ki miyoko nko ba juush. Aba wene koi inka chugwarawi. Adina na siye nkuntanir. A mobu utu pita kaka. A wei banyami ki ron. Wei gataw fosa ron. Wei grisye ron. Oli msi yama uleri grisye te koi. Aba jeje. Kwa ya tuti katabinyan unchi igrisya. Tufosa na siyambati kapaniti papuronga na siyambati. Oli msi ya baba nyabiki ya nyana repita. Nyana repita binyabi mebi kwa nyana repita wukudugar na siyambati kayilangu kwa bliyengu tuni. Na siyambati Isaac, na siyambati Jacob. Na sembati na lempi bati ni utia ni banyamba jini. Uliru jinti lent na uleru mtonu, uleru banyawi, ba kontani rapi nyana repita. Pana sembati prokoti umetari banyambi kimeki bichiba fetu Kristu. Ulimzijama uleru mtonu, jikuna ufesta uwea kunja yonurua karo wano nchiba kichi wakani. Anasiente pande pita edichi papi chila niulu. Ana pi fingul kwa mbibla fimbi bachintu ukuna. Ma grisi ya chun kwa imei uli unitajoma kwa inge poku iba kipoku ti uti yati apoka haribati. Uinge nira witi uti yati anira na haribati. So grisi ya chun tu kwa timeti kwa unchiba kichitu uchaku kwa inge dola ikrola ti umundu inge dola itipa mili ya. Grisi ya chun kata ufosu. Katabinyan. Awalu siya ba nyana repita. Ba nyana repita. Brum balaw pita unui pita kaya pichila ne. Bufa. Uli mtu yao na simbati jankuma katabinyan. Jankuma grisi ya. Awalu siya ba uleru mtu wa na simbati we wetanwe wanchus. tipita chiti bungoi. Tenanyana lole ba mina terum taja di ba mina terum. Paj kayu luku. Nantane nem koran teatu. Awimsi ya matu ulere me wanyu sa nyeye papu bura ni pita. Undoka taba nyana nyan. Undo grisi ya nyan. Uleri wanyu si nyeji uja mpankaro muton. Uleri wanyu si nyeji ufachi. Ufachi nyeji tuko ukalabus. Wanyu si wampita mpankaro muton. Umala andi pizza. Achila andi tiba mina terba chikripayul. Tebe metu duratulu. Na simba tika rokwe mengali nyasa rinjabi. Yela andi duratulu tebe lika metu duratulu. Olimpia ba ulero mutona Peter nulu bliru le metu konchi ko parne. Jamba waji stiju la parandi ba minater na check na tabantan. Na check na tabantan. E nyaja andu la biandi tip ka tawe tip lemam pim me pe tip lemam ni fero. Lemam pu tak. Ulero me parandi Peter tila andu sande terikan touch. Wanji patisa pita tulu. A pita ru kakiti uweja tulule. Anaru yikra ne kwa wichitu tafi. Kwa wichitu puinko kuinko rin. Ma kwa wichitu barari. Katu pukangu uweja tingitabwe. Nena siembati na buran. Watani unu wanji usipapu. Buran ule parame grisi ya nyan. Parame grisi ya kwa inika chi. Parame grisi ya jama nina lole katika finger kak. Gika ufosa. Ufosa mea pengaran. Ufosa mea penasien. Ufosa muto nchue binyan. Binyan chunu ufosa wi mengi ka. Binyan Kristo nga pei ngali inyiu kambanyan Amerika. Olujia baba nyan na siambati batini uti ya jankma undowa yufosa binyan kata Grisia. Grisia chika taufosa. Olimzijente leti na uleru mutao na Petra. Chili ana jikra na ubarari na sembati. Apita mabutum. Pita mabu patiputum. Patiputi katabu nyam. Patiputi ufosa na sembati shinati. Ulimujama uleri me pizza bada ka konko ngamplema na pati ngati na lembu na chili. Papie pati nyani ka konko ngamplema a pizza judge a chinji and a putting out just an a toka wita without the out at the pullman. Me will in a band a tinku kulu. A yokula chip peter mabu fiars. Away but you in the bro, but you're a big yan. A concrete stone the many rekanya, they can put it up when of force and a sympathy. They'll not a sympathy, they can put it pro at you. Manga cow force, pap wit is suchak. Kika ufose papu poku kwa ime uko kwa chiko rola tuchaka. Meuchi grisi ya chitu tukobinya. Yesu jau kulika taa sinji akapu chika tabinya pa umundu bilengu tu. Maanda witi skula rotu tukopu julo na kamanga sonu na tukoba kieji. Grisi akapu chika tabinya. Grisia kampu natu papu krokwe mionku. Wina simba tingalunku pa wili puchitu uchaka. Pa wili prom, pa wili puchitu uchaka. Akangu kabu tukwati meti. Ngu kapu chiba nyambi kimeki. Daka tagu kukwe meunga na simba ti papu rola atu uchaka. Ushi grisia yekran. Ne. Achi katabinya, kataufosa, katabijintu. Te chungu kake ten ti ubuku kake. Ko pima ninja koi me uko parana kake. Ti undo ka tabu nyam. Ti ka tau fosa. Ti ba nyambi ki meke kapi nyam. O libri ta lenti dari ubuku act kake. Ti ka toru ntaja ni pachi. Ntaja ni pachi. Ayakaran undo Paul ni Silas. Ne Paul ni Silas tibalete prim na simbati kak. Biki meki bichiri ke lete prim na simbati ya ufose na simbati kiparna ukulikara uleru nchibakichi. Bukuronga na simbati ne panguwa na simbati tumekari banyamba jini. Papu pati si banyamba jini, pupachi mkorante tu ufose Kristu tibanyambi ki meki uchai unjabula atijuku lukopikara. Papu witi smukuli papu kapu buru panditipika papa. Pukau bila unditika bati Yesu Kristu. Awulintu jama komuta lilet banyambi ki meki. Bichi banyambi ki meki bichikati Kristu. Angi kake ten kake ti undo Paul ni Silas. Ajama kaul. Gitende kata kata warun taja ni pati primun taja ngi tabo ni kanyan. Ajama chou metari mi yin. Paul ni Silas abachiri binyan. Abuki ye ye prumbanti na simbati. Adina bakala musu bachintu kun chiko chik mbambukulo. Upankaru muton. Uchak tawo. Ateu ukala musu kisintar. Auja nan chirin plumanu kalabus kwantra. Anyanan chibakichi na tane mkorante ka pachyo. Auler muto na ayu kalabus. Uleri na natewi anawinu kalabus wantra. Abanyabu ling tun ba kalabus haba chili. Anatotu lachi papu finger. Adina Peter Paul ni Silas. Abajolta tu fingbenu undi bukiti. Undi bukiti, undi yazuko. Adina uleru muton, nule na ayu kalabus, tijulus. Anatuki abiti ibi Peter, anilink. Ayiritiburum Paul ni Silas. Adina na ye parukul. Ana yokul ba wiyak. Wen kam pro panji pa kapu buwar. Adina ba jank mol. Fiari na buwaran Yesu Kristu. Dink kapu buwar. Wi ni familio obliyeng tu. Kapu buwar. Wi ni familio obliyeng. Uli mrita pipa ninja tikak. Uleri me Paul dicheru kalabus ne Silas. Biasbi chitabanya chuku di pinyana rukulu. Chitigrisi chuku di pinyana rukulu. Mauli